0: Yesu di mo
1: Yesu di
0: abone fo
1: abone fo
0: abone fo
1: abone fo
0: mo didi mi sebe
1: mo didi mi sebe
0: mo Yesu di mo
1: Yesu di
0: mo didi mi sebe
1: mo didi mi sebe
0: no mo sebe
1: no mo sebe ni ama
0: esan pe
1: esan pe
0: no mo jani
1: ko no mo jani ko
0: Ewurade
1: Ewurade
0: this time the other man

hwe ohun su yi na ni abe release no ye ndi capital o se kan fans faso ni edi ene di ye japade e o ti ni ameche na se intin ohwe su yi a e be che amao ba odi ni ne wo wa o odi ni nyina ne a lorry station friends Bukumai, who them said that be our quarrel, Benya.

0: ya mom pai we su na no so ye afi ube kan chire urade ade poten da wa koma so urade nyema me na wo fere battery mi Jesus sabi san se den na me nyema ho titimu a utinti nyina asi sanka me ni be hu ade Zakios in biseska ko se urade man ni hu ade ono abeye adwuma pesa ne da wa koma so opa yarisa upe kunu opa yere receive it in the name of Jesus me bia nge bia ye pamule fudu unje san san ho ho mata hunu ho yini fri unje ni okura ushire mu na urade mbonu nge wa de ma afi mi jao nu waka chire urade ka wasem chire wade sima ba ko samle ye mon pa ye mon pa ka chire ka chire urade me bo ka chire e wo chi de na da wa ko ma su ka chire me se de bre ni o de ni o nyam bre ni o se de bien ni o
1: I did

na pa yin so me den check say fa fili kese so e de ma we bia obi a kro bia wu ma kro bia si a wo ka mu a wo tre a wo kwadwuma e bia wo tre mu wa fro bas ba bia wo ko bia me sa no pa yi onyame asomdwi enkan

Seze wo hwe bosu mi aka tua pa na wo titi free e ka wo fa mu a papa greetings much respect me peni apie mu e wa ha Mr. Kenan sir ane o piano pe mi mfaya papa mi mfaya e mi mfaya e onse akwara so ni peni wo fi a peni no bo ha on kasa wo oba o fi na ni wo de hwe ni no wo se wo di bon papa wo hia don